0: Fosok ka.
1: Maga ko, cho.
2: Eh, usapay radio na to FM eh. Hmm? Magalo din kalinga eh.
1: Iya ka.
2: Ya, yeah, cedolib-doleng. Na migato na fadaki.
0: Oh.
2: Oh, yeah, yeah. Runtuk ni eh. Si Ratu titik set di migahes pale.
1: Ko disempurna, siaga.
2: Ko disempurna, dikuna, diladato, fahada tu. Asara pulona, asara titik 6 MHz. Nah, engkau tahu di felda sahabat ladato. Asara pulona, asara titik 7 MHz.
1: Meletu ke engkelinga eh. Awi, dede.
2: Oh, padai di padai lo, pali.